0: Sana mo dito. Bondage. Natinanggap sa nung stamamin niya.
1: I'd be right happy to.
2: Fancy.
3: My car.
0: Stereo ang
4: boy next door.
5: Do ain't no fun. Stick finger in my ass.
6: A fucking c-